mpae. Rade kron kre da wase senen so dia che ye bom pae se bra ye ko wase mwe rade ma wase enko ye mo. O Yesu di mo na me bom pae. Amen. Dofo no mpese ye she ehwe adisue bi. A broad and a narrow way. Adisue fofra ye she ase no no. Ene senye emrebe ma ye nkwan no e betumi ahwe nsempo miensa no mo ba kopɛ. Few in the narrow way. Eye kwantetrete ne kwantiatia no. Nipa kakre bi na nam kwanhiahia na na kwantiatia no so. Nakopon ye aduma mra edidi so ne ebehwe followers in the broad way. Perform nam kwantetrete no so. Efe dafo fronso ni ahwe finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe nwanante kwanhiahia no so. Ti ebeka ye interest no Matthew sempetin so. Chimudu miensa eni dunai. Matthew chapter 7, 13 and 14. Monshane opon tia tia no mo. Na opon e son ne okwanye treno ne die eko o seye mono. Na waa wo sheni mono e ye pi. Na opon tia tia no okwanye hiyan hiyan ne die eko e mkwa mo. Na waa wo hono no so e sa. Adofo nom. Ebe san hwe Lucas sempa itidu miensa be kan ngichemu adionu miensa ekosi aduasa Luke chapter 13 23 to 30 na obise ne se Awurade ona obegye won no eye kakra bia na Nwaka chile wonse, mumpre enche ni epuno tia tia numo. Amisimu se, enipe pi behifi mwa shene, na wuntumi. Ifri bra, ifi ura nube sori atu puno munwa, ene mube fra siye jine ichire, na mwa bo epuno numo se, ura, hini ye. Nubi buwa mo se, mudie, minimdie mufri, na mubefra se aka se ye didi na ye anom wanim na wa kyerekyere yen e wo ye montene so pen obeka kyerɛ won se mu die minim die mo fre mu fre me so mu amoye die entene nyina e ho na mubesu atwere mo se se mu hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo no nyina yankopo ahenie mu amodie wa pamumu ofri mu obefri apoe ni atoye ni etifi ni anafo aba betna didie nyankopon ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedikan edikanfo bi wo ho a obeka ichire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omusum nyame wo nokre mu honhom ene nokre mu nti no omo heaven kiso di nyatwem semti asori demo We di boni si no abe ye praise the Lord, hallelujah. U di wukra bro. U dru wabe wunse nyame, ye nada no. Nyankupon wunse na chuchwe, ye wudu ya no. E nwa, e na ubitra. A reho, e wiyase ya ye timoy. Ndipe bebre, omu nimni entia, Yesu Christo be wiyase. Omu nimni entia, Yesu be wiyase. Na, Bible tray ni ntia Yesu be wiase. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu be wiase. Se wofye nyonto fupia. Yesu be wiase, se nyebi omu di ni dinbe bo nyom, omu nye sika bibre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye art, omu draw draw, nye mani adeno nsu, omu ye omu ya huma jinse Yesu be wiase, se nyebe ya u draw Yesu boho no bibe ta, no nye sika. Enipa pi wo adwen horo pia omofa efa Yesu ho ne butaye pante Yesu be wiase no omunim Lucas sempa etidu nkronche mudu okyere ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kan oso onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam Adam eni Eve aso odia na boni omuye tie Yakobon ti no Inipe wuyasi yine namse yifi Adam muntino yinyina bonia kaye. Ya yira awo bonimo itina Isaiah
die focus ye no o ti ne fre ni pe wo wiase nyina o ka kire nse adan e na mo chinchini na mo ninam e kwan a enye enkwa kwan so ne ye o yira kwan so o se ye nyina wo ntwetwe de se nwan e dane dane fifa ya kwan e dane dane fifa ya kwan so e urade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti a Yesu bai a kemfie bebro mpimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai eti a enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se menkan kire se wa me wi ase se ne be ya ube buku atade fan akotena sori demo na bonti wakumo munso poto ti se ya ni mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be ya obegi ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mremu dua no so amani wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia nke Yesu ngungu ne mone botai ne so pese o gie mfiri boni mu se ne be betumi afata o sra himan mu to buy no twini hu si ho popopopopop so be chirechire ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo inipa bi ewo apam de demu a omususu kirekire inipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kire inipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se sankrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan Yesu baaye no ne mresu no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no nkofebu o omkuku o hetware o mo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se for receive for no tin se mo ino ato on sentidia Wese ni umo mune mune kusikusu tiseni ya watu panu watu nisi umu. Asima okae eno, ekwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti, miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikani babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Say Lazarus ukurani huwe hidoto. O enamnesu na umu nipepe di Yesu ya chinti. Yesambi kunu biyo. Say Yesu wawadi asobe se jareno ho. Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen correct. E tu wama kache nse, Yesu, asi waka ena tu osintidia. Ubuase, diye biara enye misre jenu udia no vede. Bituegu, we umu ya sofu enye mine udia o. Asi wama kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tu omu njinegu, praise the Lord. Munya won, weye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso ni friend ni chire ni friend ni kwan a omienu nyina be kwa kogu hifa kwa kotamnem praise the Lord. Yesu bae no andudu ho oka no kure chire ni pa. Enem kwa na sofo lawyer Smith ti ho oka no kura hwe ya lawyer Masori bio. Professor Smith wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio. Madam Asimesi wo okunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ni soson omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere ni onya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jokra nkwa so won ka no kren kire
onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kre chire nipa ni nyina we nyatwemni an o die siwenim wa kachiro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisi fo no die nkwa ne nome nkwa na ode ma won fi se no musisi nipa ti se ni na sofo ni edifo pi esisi nipa no to kan matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munwe wa twofo ni farisi fo nya twomfo se mu twa eponi asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mu wo ho ti nyame a mu ana koto o mu nsemu a uni ma petition mu ba wi bi se se a o mu se bible se nom na ye dey emro eti mu ma ye nti ase se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie oba no ma odi ho abe ye odishie ampa nokre nko a oni mi enti ani pa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no enokre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a omu gina popit so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo nsakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heaven na minim no wo ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sa pepe pe no wo ka no to wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hye ne epono tia tia no mo kwantetre tene die unam so a enwere nwo kasae nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mu ne kwa hia hia ne die so fa etne eduru ba bi mpa gye se wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu ma ne yede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bai no wo kirekire kwampa de ko nensu ni pepi omo mpenyam so metwi wo manim e kan wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enu anu no entra ho ti wo kwa so na se sofo preachi no ko pene ho asem bobo ni dia po anu ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se misi ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me wo bi gina badwam se ne ogu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ne fre ne heavy na hu hu ne fre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo anim ka wo pa anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bi san se wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me mami yem anam sakra e ba cho o mami yem emfa adwo sakra mre o you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya adwo sakra obi ho bi san se wasakra e bo masu ya hye medre se odi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopo frẹ omo masakra se nwan na omo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach ya onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa enu ansa na wetumi aka se mase ametie metima urade miwu ame urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje agu cover ma mi no mi no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro praise the lord. Amen.
benya wo foforo pa ufi saa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa. Praise the Lord. Eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Yakin kain. So ye be sign akin bio. Se ne be ya ibi tim. And wa tia se na ko wa sum. O se mun shene opron tia tia no mo. Na opron e son ne okwa ye tre ne die ko o se ye mono. Na wa wo shene mono e ye pi. Na opron tia tia no okwa hiya hiya ne die ko mkwa mo. Na wa wo huno no isa. Ah, nyame na die hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven. Bi akọ heaven pese obi ehu no. Na mum enipa omuhu saa kwan no. Osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem, mitre minsem wo ha, e ma dunum wo ha, mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey. Omo ko ebia botu krabin kum ni tiasa cigarette nsu na mepa uhu bisa ukwa wona mpembo kwan no tre babia pebia utume ye dey utumofa enkrofo de yesu ichirechire de kwan hia hia kwan hia hia hia hia hia hia hia hia hia chese kiti kiti kiti kiti kiti ti wona mso a utume fa ompran ye dey enko utumi fa petesi to anka ho wa mu kura wo nkoso na yede no asesa ne ma ka ho ti wo so masa ne ma nu nyina tigu ansa ne wetumi afa so ti we de yesu twe ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa ho zeni mrika tu nu nyina na odonisika a chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya no si Yesu. Me a young man, me wiska pa. Odonisika chain.

0: So enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere. Nensu ampara midasu mi bunu mi nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebro so no nti. Nti na me hwere no ma ni nyina na mi bunise sum na so ade de Kristo aye memfaso. Eti owuye omo ka kire me mate masofu nipa be omo ko ho no mo ye 7. Enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye wiya nam si no se ni mami ya hon ki ken si tiye se wawu a o se mi ko chie ni kuno tu ke hu ni ye ko da we nya ko chie o mi ko ena bu si ya fono nina o emdi gu on so hallelujah ma ubi atrat enu ni hiya mi wiya si bebi ya madro hi hiya mi biyo se wo ube nyan kwa na ne sister emre bi sister ye wawwe o fre ni sister ma mi ken ya mi ya se mchire mi ko ena sister ni ufi obo ene bae Otini siyo sana misheni nkwani se. Se ubi kwa brochure ye nsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusu ya fuu yine dini mwada se se wenya heavy ko. Arenda utini siyo sa. Okachure ni sa nisi sa so onko deeper life. Ene wa show mi se. Onko deeper life aso wubo. Na ibini mwenye mfaso. Ude trao se ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usium. Ne dawbe kwe ni egusu ono. Bewo se heavy kuna heo so sonko. Adofu no mbye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dom wanwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na ochi bakuno. U nyankupon adom asempa. Ene ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba. Babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twen ani twere Yesu no twen ani twere honhon kronkron. Ene o ka che se mumma ye nyo onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no. Ene o bonsam ba da mo nche no ka che se nyame wonye correct kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wo tete nche se wo shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye Ojo, tini, kron kron ye. Eni niema papa wo nyami mwa wadi bo ni pe nina. Eni nipa mubiu. Eni jie, asumjie, abojo chire, ayamoye papa ye jidie, ojo, eni daho. Eni nipa mubiu. Sise, di ababe sha na eno, eni honamu nyuma. Ne dead the pefe drama mo yfin abushie abuson somba dutuo or tiny a kayo ahoya a bufu a prea pre kunsu kunsu papa muni tiny sa brago boni ni de titisa ukuni yiri ukuni kuno enunkwana beshe ni pum. Ne yanko ponsi debi. Misuma yesu amna bewiase. Senye beya ni emo funa bon samdi ashe ni po be yini yinefro no di nyami ashe ni pa kuma mubio. Hallelujah. Neno na Bible se enamadumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nwenye ni daso. Adum, adia, wu tumi mfa sikanto. Enfata umpo, ni nyankupon dia cheo. Enye friend se Adum. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo ti mienu nche mungwa tre ekosidu no. Na adum no di nem jidye so aje mungwa. E mfri mwa e nyanko pwa chedye. Hallelujah. E mfri nyuma muna ubira anhuwa huwa neho. Nyeye nadia oyoye oboye nkristo yesu muma e nyuma pa. Au nyanko pwa esiesie atu hose ye nanti muno. Ebre nyankopon bo nipa Adam ni Eve wo trom ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no onam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye oboye en Kristo Yesu mo bia wasakre bia nyame peso se Yesu emmi yuma pa wo nyankopon asiesi ato se ye nanti mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan koye ko bobra funu wo gento kokon a ye nsan konkokon bia wo gya san hwi a ye nsan ko bia ba bia yankwa peteshe babiyo. Uje eja mamwa. Nye madadani nyine chum. She. Enome nyina ye fufro. Yensa nkwa eja mamwa mubiyo. Yankwa wariseye mubiyo. Yankwa otani nitani akayo mubiyo. Nyamia bo fufro. Nyami bonipa kama kama. God made us. And Satan mad man. And God has made us anew. Wa ye ye mfufro ewo Yesu mo. Ena obe fata dia kwa sorry. Ukoba meme konto kwa. Ukoba meme din sekuro. Ukoba meme chempna mwe jamai. Eti sobi wo Kristo mwa. No madadeni yine chum. She. And no man deny a full friend, your friend Christos, no wa. Now call heaven, yes, me to Yamito, me to collection, me bob bow, I saw them, me bot on Tom. You may call heaven, wa on me. A kaya no could ya say, who ya? A yen sister, change of life, transformation, being born again. Jesus in an a kaya. A brandy could dim also ban in China, you know, San Emrano, ye who or defobia or tissa war of Frisrona ban century and Quan, why ye canas of will be a bonny tinkos are Jesus, you heard the son who are reading a honor. Was about half with giant flattery, no giant nijisono. No queer woman in an answer, we are so pennies in Yaminia Penny or Akobamo. Uchini komu na ochi biye mpreno. Ensusi uni ya wafufro. Umami no papa wona na aditi ya sorry demo. Umami kunto kwa papa kunto kwa. Usu ukumbi free. Upapa wi cigarette. Usu wibi free. Papa wi sasu wibi. Papa chempra. Umami tu kwa wana ako frene mpra breno. Usu su chempra. Se upeso ko heaven pa Nicodemus. Feni yo. Jise uni ya wafufro wae. Nicodemus aye ke kura na ontwempra o emre duru o jisu pepepe o chine kom otuade to sike bie beba ni sembia o yisu ntutu so dudu bo anyame adwuma ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough yisu e wofufro papa no o dwi ho a wo si what ba bie ma nyina dura ma fu dwuru se ye de ma ko wura me ma me ye mu bio ni asaya wo me Jesus say we men ni di asase so nkomo wonti ase me ka sro dia obere no ati ase enya nwa se na nipa pi u ka heavy o si mm u ka hello si mm o monti ase u ka ofofro si mm u ka adum o si mm e kan koko sika ho ase bia ko beti ase ko bi e toni jo beti ase ko ye ji ko fa de mo beti ase ye ko Korea ene China ene Dubai obeti ase na Bible mo ase be de ko heavy oniti ase kra. What are you living for? Ti wonim nyansa wonim se nipa bi akọ Dubai cheo o ma wo ma fa hwe ankọ are na won trust na won twi break na won hwe aduma kira kwan won hwe nkwaje kira kwan hwe nsisa kira kwan. Sene be okawe ni gusu abetumi wura o mampapa no mu. Ni ayemfa sika nko no. Ni ayemfa degree anase nwoma nko no. Sika Nicodemus no di nka wo ho. He was a theologian, Bible teacher, Israel mu chirechire ni pa. Ni degree nya de ketua. So Jesus hu se nyesa ne ma ne de ko eya ofofro. Se wo ma me no papa wo. Na se ensisa maya, manyame nwo hwese ensisa ma. Hallelujah. Yenu mu nyina ne kwa sori ya boya su ya shedi 1963 ena mi boya su otechimai su ne minimu nyame better this are so mu ma boya su ne minimu nyame o coming to kwa me no beko obi se ye beko fine ensa ye nya bi e be we fine empra twi e twi bi fine May 17, 1975 na Jesus is share be do si kwaku upe heavy akwa nye kwa ye fasu koronu. Senyo kachire Nicodemus. Uy, ya. 85. na Jesus is shea be do si

nhyiranewa atire ne nti wɔta wɔ na wɔn na ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea nhyirane mu sɛ wɔyɛ amo na wɔta mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ

na Bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu ejemu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi suano ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omu ya ho tofo omuwe ni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mu hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so yenti wiase enhuyen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sesie oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebehu ne se de ote ose obiara a owo ne ho ni dasue no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasuo se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise woni dasuo se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye or maybe ni bebia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho babu mayeti ase se eye bia onyankopon te eye bia e fe papa boni bie ni ho emumuye bie ni ho bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani hunu a ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabuetia me debi enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wuwo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nije, da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wa hawa asasi sono, onkai bakukra. Eti eye adie hun hia pa se, odaseni bia wu asasi suwa, dwi heaven hon. Ebi se nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie wo anadwo emrepam o mreboni mo omu dinechi omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito iti mienu chemudu miensa ene edunai okefi chemudu bakuna osi nyankupa duma wadi osi ni nyankupa duma ede enkwajie ebame ni penyi nano eyine hon eyeni yen saya pamu subo eni wiasi akonoa yemfa adrimutie eni treni ino onyamsumpa, eni treni wiasi imu, eni treni onyankupon kesie, eni yajim kwa Kristo Yesu, ahuto, eni daso, eni neni monyam ahuye, onena odine hon emai, emaye, nwajie frimratu njine imu, nwejira o maybe hon ayo onwani dia, obo inyuma pa hon modine. Praise the Lord.
ewi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agyina se obeyi ade a eso nyame ani se kristo ni bie nim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame ani mu na okogyina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwuma se wiya we se sa we ni ade a obeyi da if you say otwen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no Yankupon honhum ewo numu nkrofuna ne dia danse se honhum bi wonumu a esensika eti nkrofuno ohene no de ne ho to Daniel so se Daniel oye yankupon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofuo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a waye head no no mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye Eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpedo do wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia se wo su ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom se obie nti a Daniel if you said na ope heaven akọ mamenti emi oho na o chese yesu be ba be father ko heaven eti we nya mfom so bi amfa daniel ho na o musi akọ we de na dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bi emfiri ne ho ne mom ye ni nya mesom mo omie hwe kwan e be fa so e be hihye mra bi a e fa ni nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na da ho na hwe hwe nkoso ti homo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni monyam Obun si omu ye meeting no, omu nyina ni shea. Ne Daniel kan ho ala. Daniel kan ho. Iti se ni ye ni se, ye yi busumi bakwen si, ubiye mampaye nchire nyami bia. Ye se wohine, ye dina ye nyami. Omu ni msi omu disadi enu ko Daniel ho, anya diyo bepne. Iti omu ye enu omu ko, hine ko kache nse nana. Se ipe si ye shewe ni monyamu. Iye mfono si diyo ya usi, yon. Eche se, omu she ya okaye fani lais no msu, midamu asipa. Iti krata ni nana sai. Usai wye usua, medisi ni peshe ya formula. Unya sai se kutre, usi sanwa enye ye. No, unimu se, ni dofu Daniel, enu omu boni, hompo boni. Ohine hun, si nyami huni, praise the Lord. Eti Daniel so om se obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim se bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom pa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy na anye ne de kra se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se o ye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. Wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. Ohine no kan sembi
osi Daniel nyankopon ti asefo na

Omaye mompae. Awurade pa yɛbɔ w'animu bio. Yɛbɔ mpae sɛ wobɛbie ne wɔ w'asɛmu. Ɔma yɛ nteaseɛ na yɛhu Yesu ɛne ne wusɔre etumi no. Awurade tiri wo nsa fa kan wɔ Yesu dim na yɛbɔ mpae. Amen. Adɔfo no, yɛhyɛ adesua bi ase wɔ sɛ Believers Desire for the Heavenly City. Sɛ ɔgyedi ni akɔnɔ pa ɛwɔ sɛ wonya ma heaven ɛyɛ ɔsoro. Kronkron no. Eka akono a eade a ehuhia pa ema ubi biara awo asasi so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem iti se ba se heavy a ye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo kai heavy wa kokosi adasum busume busume Brunya brain yeast and our car heavy. I bet the impasse will be to me alcohol. My idea was say, Danny Dane, a one corner no, a shewa kumamo, and send away to me alcohol. I'm not ye. Making kind, Hebrews chapter 13 to 16. Crowfoo more heavy, say, say, you know. A crowfoo, omunya corner ma heavy, and son or more coho. Omo dwene ho omo bo ho pa omo so ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akọ heaven. Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da e wo ha nemum de ebeba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo yankopon ayeye afode da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma moni empa so efise sa aforbono so yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi e taxi driver na se onam kwan so e kwa wawe na so e peso ote se obi fre no ana yopa ne se se taxi it is o di nechi no nya te se ne dia wawe ya ode uka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye urade mi ko e bua me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na obo break na ogina akwa ko fe ni pa no yenso so si itumi nya akono te se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven amemfa foforo so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die son enkom sha o mo pese o mo tie bibi o mo ye ni se obetumi a win next election komo foforo bi ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho eti yensu so aye agidi fo anase wunya ye agidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abey agidi ni a se wobetumi akọ heavier nya akono ma heaven ti senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanenim se ka hwe ase na se nipa horo nyina ni hia.